0: fi ogun apakoko laviside yi ti bere ni awon agbegbe akoko south east ati ifedo re awon osise ti won ti daleko lori re ti won si wo aso uniform ti eto arun iba yo ma be adugbo re wo lekan fun osu marun lati osu kejo yi lati se itoju bi ti efon ti nbimo pelu ogun to ye lati dena ki awon omo efon ma ba di efon la jowo e fowo sowo po pelu awon osise na ke si fun won ni aye si gbogbo ibi ti won mo pe efon ti nbimo si e ma gbagbe lati ma je ki omi ki o dagun si oju kan ni ayika ile yin e bo awon agba tabi rubber mi mole daada ke si so awon rubber tabi agba ti o le ko mi pamọ danu ise akanse yi ti bere ni osu kejo yi o si ma je igba kan losu fun osu marun e gba awon aladugbo yin nimoran lati se atileyin fun awon osise na ki won si ko ipa ninu imototo ayika yin ranti lati ma sun si abe awon apefon ti a fi ogun si ni alale lati daabo bo ara yin ati ebi yin lowo arun iba fun Nigeria ti ko ni arun iba mo ko ipa ti re ikede wa lati ojo ijoba apapo ijoba ipile Ondo ati awon alajosepo fun arun iba
1: Oku pabiri abiri ti ku oku pabiri abiri raro oku pakongo omi kongo dadu abaria oloye giga Sunday Olubadun olesa

0: fani láti ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o n wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o ac ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a tun wa bo sori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni cdk a tun wa ko lori e irinse loku ta afera omo mi tin kose tele mo fera so yi machine fun ele fera keke moru mo fe ma fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori cdk app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osese na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cdk o ma pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won ma gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won ya mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta cdk wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe amu osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti mere ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbo wa fun mo tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin cdk mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa ti o ti mo ki yin kaabo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen le e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
1: ile ise wa wa ni exodus filling station lanojuko ofe toti pharmacy oluwa toyi quarters akure e le pe 0707-454-2995
2: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won cdk o di gba kan na e seun
1: ile ise wa wa ni exodus filling station lanojuko ofe toti pharmacy oluwa toyi quarters akure e le pe 0707-454-2995
3: cdk there for you yeah.

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daadaa, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu bigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri perigi atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon ko rin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu
5: logo lo mo kuri agbaduro
3: tuntun
4: ti o si ma sise akọni lodun lolufẹ rẹ iwe atego la fi pelu rẹ ajọ nafdac fonte lugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo igba ijawa ijausi

0: mo tun bere ku o le se alai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara

0: to promise you, I'm working on, there's a trend when you push gifts. Push, yeah, but best somewhere, or my daddy. From inside. A gift. You know, it's happening. If you have the word with that, why not? Okay. You can. So, push now. What I care for any gift for pushing. But the gift was not forthcoming. So, because we push daddy and compensate me, baby. So, key my kwa emo. My dear, we are pushing mine now. Push gift to unbury low. Oh, she just cash any pelekutu. But I don't know when our mama is fariga.
1: Oh, fariga.
0: Only could they rebel. So along the line, Omoye, she could take your money. So eventually, they lost the baby. Because Okoye come my kiloshe Jackie Soroton. Okoye come I realize the pay baby ye is not really which way anyhow. To bash be on my wall be either through CS or VG best could mean anything. But we shall push your money daddy. So come on yeah, but show my way I should share a bell. Mude no pupo. Oh she ka she bye. To bad for some time, you know, I will but I want me so pay rara o the work. So my shower
1: pada.
0: Yes. So if I want bail away, you want me. And daddy
1: sorry, Jumoke, if it was Sunday.
0: You know, cocos or quay.
1: Oh, da opo ye mi te oda lo ko mi o sori oro to so ye o gbe mi ninu
0: mi tori jo do ko ti soro
1: o gbe mi nu pe ah sori obirin be wa sori jumoke
0: agreement is agreement
1: ma gbo akoko sori iya to bi obirin ati baba e atun nkoko ti won mo le na fun
0: ojo so ah se mami e lo bi mo ni abi daddy e
1: won ko ni
0: mama so
1: pe
0: mama
1: iro won ko ni o ma koko ma ton ba ko dada won ni ko ni iru iru bi se be
0: disagree nkan to so yen
1: wa disagree o le disagree mi so pe ko mo disagree ati baba e ati ya e aton gan fun re ma ko ti won mole o po mo mi niyan omo mi lo pa tori pe mi mo bere gift mo so pe okay ma fun e o
0: later
1: o de tun ri bi pe ki se pe o push o jade le kan na atun wa se ise abe fun ko to bimo mo ti wa na owo owo yen ti po mo na wo mo na gbogbo e o wa bimo tan o tun wa nbere pe gift yen o kinikan to ba ti wa fun mi gift o ni fomo loyan o debi po mo wa lo omo pada ma ti ran e mole
0: bawo lo se wa mo o se ti soro tan
1: Ike ejo ati oyodo bale abokunle. Ma ti eleti ma ri ma se nbe. Ma tun koyan lowo tan to ba ndo bale.
0: Wo lo lo fun ra re. So mi ro pe eleyi ni se pelu awon parent.
1: O mo pe o waste ndo bale mi. Ti mo lo do le won. Won gba ndo bale. O waste gbogbo onje wa ta se njo na o waste e. Gbogbo wahala ti awon obi mi se atun atemi ati. O waste gbogbo e. In to ye ko jere fun mi. Omo to wa nle to ye ko jere fun pe ba ntoju omo yi dakun o da fun omo yi loyan o ni o ni fun tori pe o ti ri gift iru gift radara da wo nu wa ko da kin so pe to ba ti bimo o ma ko le fun e abi to ba ti bimo o ma ra moto fun e fine aden la deun ma gbo aden la deun sugbon ni won gba to je pe o ti ri pe iwo na ti ri pe a fi condition si lo to wi pe okay o be nkan bayi sugbon o ti ri oju e o fo o de ri n to nsele wi pe nkan yi e ti sise abe o ti nawo o ti nara o ti se gbogbo e owo o si lowo oko e mo
0: go on
1: o possible na
0: go on
1: we owo n to fe ra yi o si ko fi be si mo ni suru to ba ti se die ta ba ti ge to ba ti wa ma ra fun mi so pe mi ni se sugbon wa wo pe mo gboro se bayi mo gboro se bayi ti n ba se bayi oni fomo lowin oni fomo loyan oni fomo loyan omo wa ku ah ma arrest the family atun ati family ati baba ati ya e ma arrest won
0: se bomo yan kan lo ku
1: eh
0: why to show arrest gbo family
1: ah
0: omo yan kan lo abi
1: o emi eyo kan to nso yen emi to lagbara ni
0: opo emi joda
1: ah
0: sori eh boya ah when ah simbe o but sure ro ko sese ki yawo yen mo pe okan ni capability lati ra gift yen despite spending on cs
1: to ba mo pe ni agbo alaye oko mo mo pe oko yen o le je eni ti ori e ku a de salaye fun pe nkan bayi according to story ta n so bayi ni pe oko e so fun pe to ba ya ohun si ma ra fun ko so pe ohun ora fun mo ko de se dale pe ohun ni se fun toro ti so pe ade ni ohun o se sugbon ba ti wa pe ko se bayi ti o ba ti se bayi o ni se bayi ah o de wa duro lori ese na o de se debi pe wa affect omo
0: I ma wa gbe pe le drop comment in ti Facebook we reach them as we progress on the program. Ma drop comment in si there. Opo emi joda
1: family e gan mo pa won seyan.
0: Ara won seyan.
1: Ah.
0: Another thing.
1: Okay. Mo gbo.
0: Another thing ni pe o se mi fi wo ni pe ki se kan ton intend ni e that the baby is going to come via CS.
1: Uh-huh.
0: Then igba to wa sele. Oko yo ba ti je ko yeyawo e. So mo pe kon to se CS feyan elomi wa elective CS ni mi e me adjust lo ko bo si won the choice to save the mother and so mo wo pe gba to sele yen even ki awo e to ma bere pe gift to so pe o fe fun wa ni ah my dear o with bi kon se ri yi o gift yen o te ka pen di so mo pe communication ni e
1: yes
0: o ko yo wa soro yo yan o pe ah either which way the fact that onbi omo yi sha waye duro lori ade nkan to se so le ja kan to mu ko mo bring ki yawo ye ko duro lori pe no o gboro se but ibi to si wa go to the extreme mo ti o wa attend si yen because no ba ti ru anything o ya koro the pains of that 9 months ijo ti on ijo to ko le je kini kan so ba mi pare ijo kere je kini kan ti ijo ti o se kini kan
1: ah so iru obirin mo si duri e pe
0: sori arrest won wa
1: sori nkan sori nkan to sele ni pe gbogbo wahala mi to waste wahala mo so loru
0: se wa lo gboyun oni
1: emi igbe sugbon mo se gbogbo nton yen ki n se loru
0: ki lo ya ko se
1: gbogbo wahala mi loru
0: mi
1: so
0: o
1: gbogbo wahala mi loru atosan atoru gbogbo e ojo to pe mo fe je apple mo ra fun nu oyun ojo mo fe je kini kan mo ra fun gbogbo wahala yi o wa waste e in to ye koko se toko koko wa wo pe ngba ti oro ti di cs ko no ni ah cs ni a fe se bayi o boya ko mo bo se push to ba mo kon fe gba nisuru
0: ibe no
1: nisuru ibi ti oro de niyan
0: okay
1: ka so pe o na fe duro lori adeun
0: okay
1: adeun pe mo gbodo gba gift yi
0: okay
1: adeun pe mo push mo bimo o na lele o ya lo push ko bimo CS mo bo se se ko na wa duro lori eleun
0: you will not try that my brother
1: that is why to fi je pe obirin na yen ko ye ko try run to try yen
0: bo sori bi to se
1: yes now
0: sora pa bi to lo yen ma ti e lo be
1: ah iro mo gbodo lo be
0: wa so pe ko na try
1: ko try lati gbin
0: be
1: now
0: sori
1: nipa
0: to so
1: ko
0: gbin now parents e na wa kan so pe ah ah opo yemi se nkan mi wa nbe
1: o ma si so pe o wa nbe omo yin duro lori gift o lo wa gba gift esiji o gbin ko bimo ko le gba gift
0: ma so ruko ba yen iruko to so
1: that is why ti obirin na that is why to obirin yen na o fi gbodo go to that extent pe ah afi ti oba fun mi gift yo ni mi na o to si ni mi ni ma to fomo loyan omo to fi nu are to fi bi to fi gbe to bi to ye ko mo je dunnu fun e o wa fomo le opa omo ti
0: okay boya gift ka se ka wo pe iru gift wo lo ye ko to extent
1: iru gift ko je le ile abi moto
0: ni won promise
1: no promise ko je ile abi moto ko to emi omo yen
0: e ka wa so pa eni to sele si sister e ni
1: Mm.
0: Any yeah, we and sister in Kinwashi.
1: ma so foko e ko n ko arrest e
0: ati wo gan including you
1: ma so foko e pe arrest e de kolo kogbon kogbon ni
0: so mo pe ni bere o so pe
1: wa ma wa bi mami mi lere ba bi mami ati daddy pe ejo be se ko emi ko yi ejo ibo le tin ri se e si gbe lo hospital ni
0: narration e yi that
1: ah.
0: Is
1: o wa ko eh mi o so pe mo fe mi so pe ma gbegbe mo mo ni baba e ati ya e ma gbe won
0: eh o lo la ko family
1: ma gbe baba ati ya
0: ni si bai you have to be arrested ah eh yakin ka comment Terry G Christopher oni good afternoon at the house ola boredi ola milika oloye oni hello. Good afternoon, my people. Well done. I always enjoy your program. Thank you. Keep on for me. Keep on for me. No woman can try that with me because I know who I am. I am for me. Joe Dada said, for I put them in prison. All the family ahead because the woman don't love me. Talk less of the child. And the woman is not a mother. That is my own. I trust myself alone. So Dickini, as for me, the only push gift my wife is getting is the baby. If that is not enough, you leave the baby in your womb. No, now why is it why she fits me? I know now.
1: No gift it me. Olo money. Gift it on fegba. On nito bere fun. Kati so pe moto lo bere fun.
0: O bon to yeba to mo kete wa pa money. A ma fi moto yeba bere money. Ijo to jo ba de pawo na.
1: San so pe mi o ni moto ti mo lo tele ti wa fun.
0: Ti moto yen de wa. So mo pe ejo ma lo.
1: Ewe mo ja won fi akawe ti o se wera won. Ko jora won.
0: Won ti ti won ni pe ko si gift to le bere fun. Gbogbo family lo ma lo. Oli Davis lo ma mi be ni eku. Eku eto Adaba FM ko si obirin to ma ba mi don o. Eh ma so pe ke ni robirin e ma so pe ko so obirin to ma da. Igba mi wa se mo pe won ni ki loruko e enu la ma fi so
1: idila bi joko
0: it is what it is so
1: won ma fi ada ge idila bi joko yen
0: so ni so
1: ejo ata won family e tin bo wa be mi tori ya lo ku family wa nbo ba ko la lo ku family ati awon family e won a wole bayi ma de tin pe olopa e ku gbogbo won.
0: Thank God pe mo bere lowo eleko pe to ba je sister
1: ero iwo kon lo ono ni sister en to ba gbon ninu family e ko ni tele won
0: really
1: yes eni o ba gbon nu family e to wo pe ah ah intan ti wa se yoda o abi n te gbon wa se yoda o n te gbon wa se yoda o ko ni tele la so pe ah ka kokko foro ru ara wa wo na e je ka wa na awon obi e to je pe won fe wa yen ana kokko wo pe to ba jo mo wa ni to ba ja won mo wa ibo lo ti wa ri ru eko be se baba re se iya re se iya re o se ru o se ru n to se o to se ni baba e
0: na ask our is she push gift if you can afford it is fine. Good afternoon to you my presenter and happy beautiful weekend to you man sir. God bless you. Adewale Gongwaso from Igogo Ekiti. Thank you Mr. Adewale Gongwaso. So push gift yi to ba if you can afford it fine but nigba mi wa se o ro pe ko ye ka won yo ma promising ko to ye pe won ni le giving a promise you cannot keep
1: ko so pe won ni se ma yi o so pe won ni se ta ba wo dada ko so pe won ni se eri e ja ti e kokko so pe akobi won ni.
0: Okay,
1: so sorrow by me. Ne suru, ba wo bi ti mo nlo.
0: E mo gbe.
1: Akobi won ni won ti bi mo ri. So ri ba ti won ti bi mo ri yen. Atokunrin atobirin nu wa si mo dun.
0: Lati ma se won ni ti bi gagini dododo.
1: Iyawo mi ti loyun. Mo nreti omo. As baba. Emi na nreti omo as iya. Inu awon message jo ma dun. Pe omo wa ri. Now o sese ko ti ko birin ko je pe n to ti obirin ye pe ma gift wa fun mi gift now as a ko bi wa ka fi ni gift kan pe gift re o ti mo gba ngba mo ko bi akobi mi re o omo pe yin obirin wa ya pe yes onile okunrin na wo pe as baba na mo ri ti emi na ti fe di baba niyan a wo pe ko si wala ti bi n to fe ni ma se fun e o de ti mo po ni agbare lati se sugba awon nkan kan mi wa mo wa Yoruba ma so pe riro ni teniyan be ni riro ni teniyan si se n to lo awon nkan mi wa to le koja to le waye loju ona to le mu ki ileri yen ko mo je ko mo wa si muse se wa ri ileri okunrin wa so pe okay ma se sugbon e ti wa se ri nkan bayi ti sele now the best thing now ni pe ko ni suru foko e ma se to ba ti wa ri pe oko un o ti ni nkan yi ko se awon nkan mi igbese mi wa to ye ko le gbe yato fun pe ko so wipe ohun iro ohun se kini kan ati robirin to ye pe o ni oko un igba to n bimo ko se kini kan ko se kini kan ko ra kini kan ko toju awon ko se kini kan oda ngbo ko igba to mo dagba die toko tun reti pe oya jabo bonu yara iyawo koyin pe ko possible
0: ohun se oko yen gan wa ka
1: ohun se ohun se eleyi to se fun mi njo ni ngba mo loyun o se now ibe yen wa o le lo yen lati fi gba eto e pada ki wa se wi pe wa o pe omo tuntun ta sese bi to ye ko fun loyan gbogbo to ye ko mo yen ni ko mu latara e o fun omo wa bere si size omo wa dagbere faye e wa ninu okan yen adun si ru obirin be akoko nbe ni wi pe obirin yen o nife okun yen to ba nife ko ni seru nkan be ko nife o ife n to ni o ni awon afefe yeye owo awon gift awon kankan nkan to ri lara okunrin yen gan niyan to fi fefe
0: bo so o tun wo ni the other side ife ka wo pe okay oya mo ton se omo ton bi yen iyawo yen ti wo pe to n ba gba push to ba gba push gift yen ni time to fe gba yen o le ma okan to so fun pe ma pada fun e ma pada fun eye o le ma pada fun mo boyo lo je ko insist pe you have to just do it at this time but that notwithstanding we don't want to judge so amaship us kale fun yin lati make contributions yin lori eto leni 0816251 opo mi calm down
1: wa lo ewo
0: o ti bi awon gbogbo
2: re hello
1: o ma lo sewon
2: e ma ka so e ku eto aku weekend
1: e se won
2: mommy glory lo soro latajo wa ko
0: a gbo yin o
2: ki so e le gbogbo ma family gan nikan lo ma lo ewon
1: e se won
2: ma wa le baba le ewon
0: mommy glory lode
2: o daju abi ya mo la pe yi omo to nbo gigi e ninu aye o wa tori ife ta ba ti e o lo si omo yen obirin ya a pele won gan ni o to ba de gbe lati won ki se yawo mi mo ko to de mo ti ni yawo mi mo ti bimo
1: beni
2: tori ko ya ko ri ta ola juda yo se tu mo ba ye na je ki lo de ta n gbe ise ara eni to so ni nkan ti o se obirin ya ki sa bi ya mo gidi o ka so to oro o de ni so oko yen ko lo ma flex lo gba iwon ati mo le bi ewon
0: oko e se mommy glory
1: e se nga
0: dupe e se mo pe to wa iko awon mommy wa ni to pe for every delivery no ngba push gift biloni ani mi o because iya to bi omo 7 gift 7 lo ma gba yen
1: agba gift
0: bo aye sin ko ko le po because ko se to bi wo pupo mo pa to pa omo
1: meji
0: gift meji na ni so ko ya ko nira
1: to ba je pe bi iya ti e sise nu to fe gba gift lo baba
0: omo ten mommy e bi so mommy
1: o nu le so mo pe nkan na o le de ko le gbele aye o nu ti ku
0: omo ten mommy e bi elu e ka so
1: hello
3: babu jela daro
1: e se o
3: ko nya bai lo ko ju
1: mi e se o aya n gbo yin
0: okay opo emi be lo ni good day ma hello e ka so e ka so ko ya se tin pe wa
3: e ka so
1: a n gbo yin
3: a ku se
1: e se o
3: aha sorry obiri yen wọ́n lè kọ́ nílé kó má gbẹ̀kọ́ ṣe é gbọ́ sà
1: agbọ́gbà
3: tẹ̀sí nǹkan tó ṣe yìí tó bá lọ sẹ́wọ̀n tí kò burú tori pe a mo pe ko ti bi mo ri akobi yin ni o ti je pe ti pa pe won ba promise pe kan ba bayi na fe fun a si tomo yen ko dagba na
4: abi o
3: o to di pe a ko pe won fun loyan
0: okay
3: o bo se ni yan e ko eto
0: e se adu ko pe
4: omo san ni ti ko pompo ba
0: abdu opo ye mi pe
4: omo san ni
0: elo e ka so opo ye mi elo e ka so
4: hello
0: SCP wa wole bo da pe tun ni conversation mi ni sideline opo ye bi belo ni good day my beautiful presenter it's so unfortunate for our ladies these days but I will only advise the man and the family to take that woman for a psychiatric checkup she's not a wife material the husband should be aware
3: hello
0: ekaso
3: gege bi mommy to pe lekan se so omo kan wa to je pa ko igba ni so ko ti eni lati sampa aya ati baba so bo so un fura e pe kan ko leko ko pe en de mo fun wo ti ri yawo fe ato so bo se ri ni
0: okay lasisi
4: ba mi de le o ye ko lo sibi ton ti ba yo polo wo lo
0: lasisi ba mi de le isa oni good afternoon my beautiful presenters on Adaba FM please my own opinion on this issue is that she should be killed she deliberately killed her own newborn baby after waiting for 4 years before giving birth to that child. Why are some women like that? How can a man should promise his wife something on what they both benefiting from? Many housewives even go as far as deprive their husband right as their wife duty to their husbands just because their husband promised them something in which he has not fulfilled the promise. Promise is promise. To what to make you promise, keep to it. Hello, Ekason.
4: 0816251999.
0: Lasisi Bamdele Isa lo send message yen. Ese. So, Opo Emi Joda. Okay. Hello, Ekason.
5: Ekason.
0: Oruko yan se tin pe wa.
5: Adeboye je Christ College Rele.
4: Oya ngoyin.
5: O ye kon si idajo apaniyan fun obirin yen.
4: Iku lere ese.
5: O ni nti ofiso en ba padiyan ori omo to bi ti o toju e to omo yin wa lo ku yen ejo apaniyan lo ye kon da fun
0: ese adupe but there's one
4: sebe mi ti so pe yo lo ewon
0: jo ada so won pe
4: sebe mi so pe yo lo ewon
0: elu e ka so se won pe side kan wa ta wo
4: side wo
0: elu e ka so
5: o ko mi jo ada
4: e seun
5: o support yin le ni o to tele yin o le de Solomon emi de lati lo ka kuko
0: ango yin
5: to ba je pe mi ni okunrin ma oko bo ta oko bo legba
0: re ni dadi e ni
5: ma bo legba ore mi mo je oko e ohun to kokko se yen ga ma oko bo legba a fe mo wa fun ni iwe direct ko ma lo ni baba e o dabo ni ka ma pade mo e ku eto
0: e se adupe so se o mo pe o ko le se mo ko possible ko yen ko fe hide behind pe tori ko le fufu promise e ati so pe tori pe omo birin o fomo yen lo mo se ku
4: mi understand
0: ipe boy oko yen ti wo pe okay he cannot keep to that promise
4: eh
0: o so ya wo binu along o binu along the line oko wa wo o le ma je pe omo to fomo yen lo pa mo yen
4: ki wa ni
0: pe omo yen o sick
4: o ti
0: elu e ka so
4: e seun
0: o ko ya se ti pe wa
6: aro lagbara
0: e je gbo soke o
6: oro yo lagbara gan
0: okay
6: o de dupe pe awon biri pe daada to ti wo ko daada bi mo ti bi ni daada ko ba wule mo me ko ma le ti bi daada ti mo ti wa ko ba je ni ni o loko ni akoko ni na awon ko bi ni ti do na o wo fun ti ba a lo mo ko tun lo ko wo ti ba ni ko da se bi ati ni ba fun daada ma ko mo ojo mi a mo ti ma pe mo ko ko bi to mo
0: e soro soke o
4: o da seun
0: Paulo mo se won po se jura.
7: Lati lo re mi si ogun fun mi ni wa.
4: Oya ngbo.
7: Ki so obirin ni eni ta pe lobirin igigbo ni.
4: Igigbo.
3: igi igbo ni ki se eyan tori were gan to wa ni ta to ba bimo omo ma nka lara to ma fe gba lowo e
4: a toju e be
3: so agbako ni obirin yen fokunrin yen to ba pade agbako ni so o fun ara e lo pa omo yen ki se eyan igi lasan ni so o ye kan se dajo fun
0: okay e se WTD.
4: Today's women are too much. Hello.
0: That's not true. Hello. Hello. Hey, Hello.
8: Hello. Hello.
0: Hello.
8: Hello. Hello.
4: Hello.
8: Hello. Hello.
4: Hello.
8: Hello. Hello.
4: Hello.
8: Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
8: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
8: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Kọbẹti no lady
0: o se o to ma no
8: ta won ja tu aba
0: ti de
8: elisun
0: elisun
8: ta won ja ba de ko no pelu e ibe na ti ba lo wa lo ma ko won lo so so gba iwon direct ah for what
4: o lagbara eyan gbodo mo fi lowo ara e
8: come in
4: e ja jo fi o si se owo e ni
8: o fi wo lo ti jo owo e ah tori pe won nkan to form mi tori po ti fun ko ko la dupo mo yen lo mu o mo de lo ku
0: e se adupo
8: o ti o
4: o la gba
8: o mani
0: WTD only today's women are too materialistic. That's not true. All they think about is flashy things cause ewo tun ni push gift buy. That's what is happening.
4: Push gift,
0: yes.
4: Me o go se
0: de ti anu ba bi mo leni buy anu ma abi anu
4: o ma gba push gift
0: be ni
4: wa gba
0: yes
4: ah
0: ni kon to lo ni yen. Ti pote abi pote bu go ba gba go abi mo leni
4: ko le push gift o pe gift o le
0: sori sodik sodik ti ma mo pe ti a o ba ti loyun ni time ta wa to ba se n budget pe ta ba ti bi mo diaper ye bayi la ma ra o food ye bayi la ma ra
4: be le ti ma
0: gift ti o push gift pelu e bo se wa niyan eyin le kon fe ma mu everything
4: instead of wait gbogbo n ka se sorry gbogbo kini.

0: Eteti si ikede pataki yi Olorun awako kan ti gbe eru ti ogbeni kan gbagbe sinu oko re awako na gbe ogbeni na lati Imure Junction owo wa si ilu Akure ni ojo Tuesday ojo kini osu yi ara eni ti o ni eru yi ki o wa si eka ipolowo oja Adaba FM ti o wa ni ifegbekegbe A Division Police Station Oba Adeshida Road ni ilu Akure e se pupo Eka ipolowo oja Adaba FM ni Olukede.
1: Yes, oun gangan niyan. Te ba ti gbo to dupe ladaba. Oja odun ti bere.
2: Oja odun ti de. Adaba bi
1: ki le ntasa, ki le fe se ma. Ka ba yin gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti kojo odun de. Karajo odun, katajo odun, kaju fa odun wa. Olowo oja odun. E se mo na o. Papata yori la igba ko se ki se. Eto oja odun ni classmate. To ba di bi ka polowo oja lo video adaba. Lasiko yi lo da ipari December gbogbon.
3: Oya ma bo wa o
2: repete ni oja odun ti de
1: ti wo na ma gbe yin lodun yi o ori eto ojo odun la won loja tun ide ise tin fe ni meni feji meji feta meta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni mosilo building legbe A Division Police Station Oba Adeshida Road Akure te ni eto ojo odun le ti fe polowo odun yi adujo gbagba ajijota wara wara fun ekunrere alaye e pe Karim sori 08030414344
4: grace 08032474686
1: Tabi Febi sori 08060864428 Eto oja odun ni reji wa daba o ti be
5: fe mure odun ojo ni fe mure odun kokoro fe mure odun ojo fe mure odun ojo
6: abutu oja wa ma ni o odun jo odun do amiri mura ni odun mi jo ja tori ma lo boro oba asaya wi tayo ofu aye oluko kejila alabotu ora se odun ijesu ni saturday ojo kejila osu yi 2026 o ma de ma ma se gwo o yo wo gbo fun o ma pe agba oja ri akoko je isun ojo na ni pelu adura oba didi o ma botonu lenuko didi o ma laje nu lenuko akawa o mu odun le lara ma jan yi oba asaya oye tayo ofu aye wo kori ore o ma lemo ekan ni ke ru mi je mu gbe me gbagbe o ekilila olomi ona olorun da yi se farawe wo kori re o mu odun ti jesun odun yi high chief monday agbeni aragbo ogijebu aladodo egwa ti abuto ati high chief ogoluwa adeji yasere ti abuto lenuko an e so pe odun ko ba wa na odun yi
5: o ko ro se se mure odun jo se se mure odun jo
7: APC
8: progress
7: amawo

Ya ka fi ba afeni to nla na fun wa to nla ojo ojo fun wa ti ojo ojo ni fi mo wa ni ti gidi Oba to pa lo ati abo wa mo lati ose to koja ta ti dagbe lori eto Golden Haba Half Hour Atuse eku le sa losan toni e ka ro eku le o eku iyale tan gbogbo te tin gbo wa Lori eto yin eto wa Golden Haba Half Hour na re ta ma mu wa ni ago mokanla tele sugbon ati wa ni ago meji la bo si ago kan

Yẹ Adejumoke Olorun Tola loruko temi omo baba jigbota fe ni ilu Ipe Akoko. Golden Herbal ta gbe wa fun yin je apapo ewe ategbo spices atawon eso ta le mo lo ma ara lori gbaleyo kankan gege bi ara wa se nilo e lojojumo sugbon ati pa gbogbo epo o ti wa loju kan Olorun fun baba yin lori ofe lati se apapo awon ingredients spices ewe ategbo pe lawon eso won yin ti ingredients yin si nlo bi 45 Manu dila adota loju kososo ko wa si bi towoja isan yen le de towoja ti godin aba oni gbamu

baba yi ti wa se wonderful kan won to wa gbe free medical health check kale ni gbogbo awon eka offices won te ba de office won loni te ni e fe se ayewo ara yin boya ifunpa yin ni o e fe bo bagu ara yin se ri ni o won ma se fun yin lofe lai gba kobo ti yin ni pe ton ba se fun yin ton ba ti ri nipa yin boya ounje kan ni ke ma je mo boya iyona lo poju e reduce e ton ba so pe ke correct ninu ounje yin e correct e so kan ni ke ma je ni egbiyanju lati ma je e fo lo ni ke ma je ni egbiyanju lati ma je lai so fun wa rara o ye ka mo yin pe e fo asiko ta ti e wa yi tojo tin ro wele wele e fo ti wa lopo lopo loja o si ti wa lawon egbegbo atawon e ko le wa je ka ma je e fo dede atawon e so to ba wa lai.

0: to lo menuba omo tutun kan ta se ko jade je le ba mi so se o si wa nle ba ise to yen sin lo lowo abi o ti pari nbe
1: ngba ti a soro nipa ni ose to koja yen golden aba eye drop papa ngba ta n se ayewo ari pe opolopo ipenija ojupo glaucoma ni cataract ni ati bebe lo so a de ti se research o ti se die lori golden aba eye drop yen so eventually o ti jade a ma pe clinical ni clinical trial ati bere on a de ti se new dose be na ni awon ile yoruba to ku phase 1 do mo pari phase 2 ma bere laipe gbogbo eni keni to ba ni ore ofe lati je afani golden aba eye drop yen ni phase 1 e je kan pe number ti a o mu sile fun yin ki won ko oruko won ati number won sile igba ti awon eye drop yen ti o ba ti dele a wa pe yin a wa so fun yin pe okay e ma bo ke wa je afani clinical trial phase 2 kini e de ma se e ma ra golden aba merin a wa fun yin ni eye drop yen lofe ki n se tita o tita because clinical trial la se so kini die ni pe golden aba yen o ma fun oju e lati inu because opolopo aisan oju emi inu lo wa ati inu ni wahala e ti sele e le ri ayo ti won ba fi computer read it so a fun lati ita then ile emi lati inu a fun lati inu ile to wa wa nita ni eye drop yen ma ko gbogbo e sita agbara olohun alafia opopo tin pe wa lawon to tin je ore ofe tan le tin je ise agbara olohun
0: ese baba ki se gbogbo eyan lo le wa si head office wa ni Akure tabi ni Ibadan abi lawon ipile to ku sugbon to wa ni awon ibi to jina o sese ka awon agent yin ti wa kakiri ni arowo to won je le sale wa menu ba papapa ibi ta awon agent yin wa ta ti le ra golden aba mission
1: Ni Ondo State olu ile ise wa wa ni Infinity Hotel and Suit to wa ni Ondo Road ni Custom Bus Stop legbe oleyin ile epo Irano ta ba kuro ni head office wa e wa si Aratusi layout alagbaka Futa North Gate Imofun oba fun bi owo yen ni Danre Road Valentino City ni Ondo City Eki FM ni Town Hall ni Ondo City awa ni Okitupa awa ni Ore ni Akoko awa ni Oba awa ni Kare awa ni Ipe ati Ifira Akoko awa ni Owo Idanre na ni CAC Grammar School Junction ni Idanre ni Odode awa be ni Okearo awa ni opposite Mother and Child Hospital
0: Oda Ipe number yin fawon omo Nigeria number to won le pe yin si
1: ade to wa ni Alagbaka then our te ba fe pe mi e pe mi si 08086986998 tabi
0: 090 77 20 79 79 28 08 090 77 20 79 28
1: te ba wa pe ti e le wole e send the text message oruko yin ati number yin fun eyin te fe janfani ni phase 2 ajinde ara ma je
0: ashun baba wa ona le ti gbo ohun e ma yi kuro nbe o golden aba half hour o ti pari e farabalẹ papa fun eyin te se n gbo wa fun igba koko e farabalẹ lati janfani yoko lori eto yi golden aba half hour

atoto arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ku lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin bele je ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than cure eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture mo lero wipe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma nda oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wipe ki se orileede adulawo ni pataki orileede Nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility yin airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes yin ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka da ke nbe na ni o tori wipe gbogbo nse gba mo fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die ka da ke nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolohun bi omo tuntun leyin o ma sun ko si bi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorile ede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo muti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won egbiyanju kera G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon oloyilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagbo ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 0907720-7928 tabi 0906166-6538 tabi 0808173-2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi le le kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixture golden herbal mixture tele na lo nje be o

0: bẹẹni won ni ka sise agbe bayi ohun lo le gba wa lowo ebi alejo wa ti nbe nkale ogbeni steven okunlola o tojo melo kan lori eto yi salafi ale nbe e ba gbohun satengun je ka wara le gbohun
1: crole gbogbo eyin ara ale alafia ni awa gege bi anti daruko oruko mi ni steven okunlola lati ilese sunbed global concert limited e se adupe
0: ogbeni steven okunlola ko to di pe a tesiwaju lori awon ibere wa lokokan ijeji nirole yi e je nsare yanana abajade sustainability report ele ti le se sunbet ti won tewo gba lojo kini osu kesan ta wa yi to ti fa aweje we mu ni le se tinu gbogbo ebi gan re koja le waju le se mo ri pe nkan kan lo bi ayo bi dunnu eyan ara le je nsare gbe si yin leti opolopo awon nkan to wa ninu abajade report yi tori nkan ti a mo pe kelu loni na re ije je mo wi pe ogbon egberun lona ogbon awon agbe ile ise sunbet ti ya oko won si oju internet abi soju map to je a soro nipa e ninu osu kejo ni abala kejo eto yi be ba gbagbe ta ni kon mo ya oko a ya lotun a ya losi a fi sowo soju map to je bi pe ajo ile europe eudr ti won le lori ofe lati mo bi to ko yin wa se wa re yin to ku na o seese ke darapo mo iru awon agbe yi ko je pe eyin na ajo europe won wa ni europe lohun wo mo bi to ko yin wa lorilede nigeria nbi tu je ki n fi to yin leti pe egberun mefa awon agbe won lo je pe ile ise sunbet ni won ti ko bayi ti won ti ko bayi egberun mefa to ti je pe ohun ka si n tesiwaju na ni o eyin na le jo kan lara won egberun lona ogota koko ile ta mo logbin un o lo je bi pe ile ise sunbet lo ti sagbateru bo se dodo awon agbe kokan to ti je pe o mu ki oko won ko tubo mo nitumo si titi doni oloni abenuja ni abala kewa eto yi bi n ba gbagbe besi re se dele yi se pataki a soro nipa pe ka mo mo fi omo se ise to le loko be ba ranti dada ogbeni steven okunlola seyin na ranti o da be pa soro nipa re ni abala kesan eto itesiwaju awon agbe iba ti babo eyin ara ile e ma je ntan yin ogorin awon omo kekeke to ye ki won wa ni ile eko won to je pe ile ise sunbet ri pe awon eyan fi so wa won fi sise aito ise kole kole ninu oko oni ile ise sunbet mo ti fi si ile eko won to ti je pe lowo lowo ba ti n soro yi àwọn ọmọ yìí wà ní ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n sì ń gba ẹ̀kọ́ tó tọ́ àtẹ̀lé tó yẹ ó wà nínú sustainability report eléyìí tó jáde lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án tí mò ń sọ yìí omi nínú ẹ̀ tó tún jáde òun ni wípé iléeṣẹ́ sunbet ni iléeṣẹ́ àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó darapọ̀ mọ́ international cocoa initiative ìyẹn àjọ tó ń bójútó ọ̀rọ̀ kòkó ní gbogbo àgbá ńlá ayé iléeṣẹ́ sunbet òun ni iléeṣẹ́ àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó darapọ̀ mọ́ yàn ẹ̀rí wípé oríire ńlá kan ni bẹ́ẹ̀ sì rèé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ogóje éékà ilẹ̀ 140,000 oníléeṣẹ́ sunbet ni wọ́n ti yà tó sì jẹ́ pé àjọ ilẹ̀ europe eudr tí wọ́n ti fọwọ́ sí pé àlóòótọ́ ni pé àwọn oko yìí wọn ò san gbọ́ ọba wọn ò san aginjù kó tó di pé wọ́n dá ó yẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ẹ̀yin àgbẹ̀ sunbet ọ̀gbẹ́ni steven ẹ̀yin náà pàtẹ́wọ́ fúnra yín gàre bẹ́ẹ̀ tí sayẹyẹ ń lè sẹ́nà tún sayẹ lórí ètò lónìí ẹ wá já bẹ̀rẹ̀ báyìí ọ̀gbẹ́ni steven okunlola bàbá bini ibi tá a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rèé àwọn àgbẹ̀ tí àjọ eudr tó jẹ́ wípé wọ́n ti ya oko wọn sójú máàpù yìí irú èrè wo ló ṣeé ṣe kí wọ́n ti pàṣẹ ibẹ̀ jẹ́.
1: ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún ìbéèrè yìí a rí pé ní kí n ná bẹ̀ báyìí pé fún àwọn àgbẹ̀ tí a ti ya oko wọn sójú òpó eudr tó jẹ́ nǹkan tó wà ní àgbáyé ohun àkọ́kọ́ tí màá sọ ni n tí à ń pè ní market access ìyẹn túmọ̀ sí pé ọjà wọn o leto lati wo ja
0: agbaye yo le boja
1: beni o ba ti ajo Europe mu ki se oja ti won akosile tabi to kuta ni ajo agbaye o je won akoko nitori pe lorile Nigeria ni nkan bi odun melo seyin ani awon idiwo die die bi eni pe won fe fi oja wale ti won nigba sugbon gbo awon ti ati won oko won ti asti yai patapata ni won ni ori ofe ti oja won ti odi gbigba ni ajo agbaye eseun
0: kadupe lowo ile ise yin tori bi ba se pe to wa sona lori e na a ni mo baba mi ti ya oko won tori won mo pe nkan kan be ti ti je be tele lona keji ewe lara awon ohun to je abajade fun sustainability report yi ona ni pe e da awon agbe leko ogota egberun lona ogota ninu won kini awon nkan to ti yi pada lati gba te tin da awon agbe leko yi
1: e seun adupe a ri pe emi a ma so lopolopo gba tin ba lori ofe lati ba awon agbe soro wi pe ko si iye ti yan le fun agbe ti o le to iye to le ri lori oko e ohun to se pataki julo na ni eko lati je ki iyipada rere ki o wa lenu ise to nse ki oko ki kokoko si ma so daada awon eko ti ati fun awon agbe wa lori chirisi be latori pe bi lona lati yawo kokoko lati tun oko se be ohun ni iyipada ta ti wa nri ni pe awon oja to njade quality won yato won gbe won yato ninu orun didun ni ninu iwon ti won won ni ati pe awon agbe wa won je ere repete lopo jantirere nipase awon idanileko orisirisi ti an fun won yato si ohun ta le fun won boya nkan to je pe a fun won lowo ni o a se iranlowo kan tabi omi fun won ni o nipa sise omi si awon ilu ni o nipa riran awon mo lowo ni
0: e ti se omi sawon ilu
1: be ni da
0: ijoba ran yin lowo lori yin o ni
1: ara ile ise sunbet lo gbe gbogbo eto yi kale fun iranlowo awon agbe wa ni gbogbo ni
0: yato si pe en se omi sawon ilu won yi o tun lawon kan mi ti ile ise sunbet nse
1: gẹ bi eti ti fenu ba lere fele kan pe awon omo ti aran lowo out of child labor awon omo ti awon omo mi wa to je pe n ta ba se ri ki kan se pe be pe a kan fun gbogbo won ni nkan kan so sugbon isoro to ba doju koru omo be ati ro omo ti aran lowo lenu ilera ti won se surgery fun be ni ati ro omo ti e pe a da pada si school ti won si ilewe ta pa even a ni awon omo to wa ni ilewe giga ba se n ba yin soro to wa ti o ki se ilewe e just ilewe lasan to je pe ilewe giga
0: polytechnic
1: to je aladani to je aladani to je pe won si wa daada
0: ti a ni ti awon omo ti ilese sanbe ti ran lo soke
1: lọwọ bayi mi o ati de ibe yen sugbon die die ni a mu nipele
0: tori mi bere o boda tori mi bere
1: yo bere yo si sese
0: o ti da lara awon abajade sustainability report te tewo gba ni ojo kini osu kesan yi akole kan na tun bembe wi pe awon gi aloye e ja pe ni gi aloye to je koko ti awon eyan mo lo gbe won abi ona wo gan ni ile ise sunbet fi se eleyi to fi rorun fa awon agbe bi egberun lona ogota tori igba ati wipe awon agbe ti won eti riru egba ona wo lawon na fi jeru anfani bayi tori ojo waju
1: e seun adupe e ri pe mo so fun wa pe idanileko lo se pataki ki awon agbe to le riru nkan bayi gba ati kokoko da won leko ki won mo idi pataki to ye ka se gbin yi pada ati pe le ba regulation EDR ti an so lekan yen mu enigbati a ba ti kokoko fun won idanileko la wa tele pelu awon igi aloye ti a fun won e a tun wa se nta npe ni monitoring a kan ko gi fun won lasan ki a wa pada leyin won a tun lo ma ye wo pe se kini ta fun won jo ni se o wu lo to
0: se ni agbata la gbo le
1: be ni ta ba da so fo le tan ba a tun pa laro a si se bo se to so ri pa a tun an oni ke ti abata ti abato oni yo derun ni deni so a tun ri pe a n to awon nkan ti a n fun won yi lati ri pe se won gbin lo to then se won tun survive o je nkan to se pataki
0: oto ni pe kan gbin oto ni pe ko ye
1: oto ni pe ko ye so a ri pe se awon igi ti a n fun won se o ye lo
0: to kilo le sokun faji ti o fi ni ye o ni igi aloye la pe
1: lopolopo igba o le je oju ile tabi ni akoko ti won gbin tabi ko je pe boya awon eranko won ti je won awon ewe won nigba ti won kere so orisirisi nkan ni o le fa gege bi agbegbe ti won ba gbin si mo ba se ri so mo ju to gbodo wa fun
0: bawo le se pin awon gi aloye yi to fe kari le kari oko awon
1: agbe agbe ti o mo pe omo to ba se pa niye igbe nigba ti an lo kakere ti an lo kakere ati koko se neat assessment iyen ni
0: pe
1: ati se ayewo a se ayo pe to awon bo ni gigige ni o ti wa repete abi awon bo ni pe ni nkan bi odun melo si isin lo ma je pe a ni ri awon igi abalaye be be mo so awon ibe yen gangan la koko gbe igbese ti a ri pe a fun won pe ki won bere si ti won ma se nge igi tabi awon bi ton ti ge igi ki won bere si ni da pada gege bi ifowosopo tinu ofin ti a ntele to je ti EUDR
0: mo de yun mu a soro nipa pe eri awon ile kokan ko to de pa lo sibe hun ibere kan wa to ti pada wa bayi awon agbe ti won iti riru anfani gbigbagi aloye lati le se sanbeti ona wo ni won gba lati le ri igi aloye yi ti tawon na fi riru anfani bayi je tori oro iwe mimo kan awon lati kan oni wo ta ti gbala dede fun gba lo melo mi ona wo lawon mi na fi riru anfani je tawon na fi ni sun seyin
1: e je kin so fun wa pe ile ise sanbe se se bere ni a se se bere
0: ni e se meye bo la ti e ti bere tele kai
1: a ri pe nigbati e ba ta tin se eto yi a ma nfi number ile ise sanbe ti le ti awon eyan wa le pe boya gbe kan wa ti ati ide sugbon bi a se nlo kakiri mo fe so fun wa pe sanbe ti ki se ile ise ti ma hera ti o lo mo ninu a de ki ma nfi kobo le baloju ka ma pe ni ka ma fi eba le kobo lo ka ma pe ni dollar fun awon eyan wa ile ise ti o danto ni nigbati e ba ti ri awon to je asoju wa kakiri ni oko e je ki agbaruku ti won ki agba won laye lati se ise ti o ye ki won se ona ti a le gba je awon anfani ileleyi
0: ona ta le gba anfani ileleyi won soro lekan iya lara wa wi pe won a mo fi number le se sanbet ile awon eyan kan tin wo bayi pe alani so ni fi number gba mi ju number na le e je ki n pe number on daada fun yin bayi keyin na e pe won be ba tin pe won bayi na ni won mo gbe customer care service ni ka to pari eto na ma tun file sugbon kele lori ofe lati ri number na ko dada e ko le bayi 0814 712 1004 ojo opo to wole tara si ile ise sanbet niyan be ba tin pe won be na ni won mo gbe ko to di pa tesi waju eja sebi mu loke lohun mo n pada bo e ku kale wọ́n ni ka ṣe bó ṣe ya ṣe kó lè bá a rí bó ṣe yẹ ó rí. ẹ̀yin àgbẹ̀ oníkòkó ẹ kú ilé o. ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ tó yẹ agbé lórí ìpèsè àtìtọ́jú kòkó tá àgbẹ̀ ló ń ṣàkóbá fókóró kòkó wa. torí bẹ́ẹ̀ ni kòkó ṣe kọ̀ tí ò gbówó lérí. lójúmọ́ lọ̀pọ̀ àgbẹ̀ oníkòkó ń ṣe god why me. torí bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ sunbet global concept limited ṣe ń tẹ̀ mọ́ wa létí pé ẹ̀gẹ́ asan gbé fóko wa. ká ya gbogbo ẹ̀ka tí ò wúlò kúrò lára agi kòkó. ojú ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù nínú oko wa torí àwọn kòkòrò tí ń jẹ ko. bẹ́ẹ̀ ká kòkó yín tán ọjọ́ márùn-ún ó kéré tán tàbọ́jọ́ méje ni kẹ́ ẹ fi bà á. ẹ rántí láti mọ iye pọ̀ lọ́jọ́ méjì méjì síra wọn kó lè bà wọnú ara. jẹ́ kí kòkó gbẹ kó tó tà á. nípasẹ̀ báyìí ojúlówó kòkó tẹ́ ẹ gbé fún ìrajà amówó ńlá wa. ẹ na ẹ mọ̀ kànjú tọ́jú kòkó yín ẹ mọ̀ rojú ṣètò kòkó. torí pé kò ní mèrè wá bó bá dọwọ́ alẹ́ o. iléeṣẹ́ sunbet global concept limited ló ní ká ṣe é re kó lè bá àdúró re. a ò ní sòwò àìjẹre o.

0: lati gbe won ninja ah ko ma ni soju saju ko ma ni soju saju nitori na iwo ko ati omo ila ni baba to ba ti tele olorun wo lo le ri ori ofe igba o iwo opo ati alai ni baba alai ni ija alai le nikan olorun le so e je ni ti gbogbo aye ma ma wa olorun ni ki se niyan ba mi lo sinu we taro lo mi kan na shata 30 32 then fast 39 to 43 fast 39
1: wo nisisin pe mi
0: wo nisisin yes
1: mi
0: eh
1: ani emi ni
0: wo nisisin pe mi ni en ti je mi ni la si soro le lori o yes
1: ani emi ni kosi olorun miran pelu mi
0: o lo nje be o
1: mo pa
0: o le pa
1: mo si so di aye
0: o le so da laye
1: mo sa
0: o le sa logbe
1: mo si mu jina
0: o le mu jina
1: kosi si enikani ti o le gba sile
0: ko se ni to le gba enikani sile lowo e
1: nitori pe mo gbe owo mi soke
0: orun owo re soke orun
1: mo si wi pe
0: olorun wi pe
1: bi emi ti wa titi lai
0: bi o ti wa titi lai lai bi olorun ti wa titi lai lai ko yi pada aiku aisha aiti aidibaje adoba maku adagba ma paroye adagba ma tepa adagba ma lodigi adagba ma so agbara nu akoda aye aseda orun atete daye nu awon orun oba to do gbogbo te nikan ko da oni bo ti wa yes
1: bi mo ba si pon idadidan mi
0: to ba pon idadidan lati se idajo ta lo le da duro
1: ti mo ba si fi owo mi le idajo
0: to ba fowo le idajo ta lo le ni ko dake
1: emi o san esan fun awon ota mi
0: to ba se esan fun gbogbo ota to yo aye wa lenu ta lo le so po to
1: emi o radi fun awon ti o ko rira mi
0: eh
1: emi o mu ofa mi rin fun eje
0: fun awon ota to korira olorun tabi to korira awon omo olorun oni olorun so pe ogun na lo le se ohun lo le segun fun wa ohun lo le gba wa lowo awon ota ohun lo le ja fun wa ohun lo ni agbara ati ja ogun agbara ati ja ko si lowo wa sugbon wa lowo ohun oluwa ohun le se e ma mi lo sinu we Joshua nitori akoko Joshua chapter 1 e ma won fast 5
1: ki yo si okunrin kan ti yo le duro niwaju re
0: o ni o n lo so fun wa o so ta kankan ta le do niwaju wa ni ojo aye wa gbogbo
1: gege bi mo ti wa pelu mose
0: bo ti wa pelu awon igba ni
1: be ni emi o si wa pelu
0: be na lo wa pelu wa
1: emi ki yo fi o sile
0: ko ni fi wa sile
1: be le emi ki yo ko
0: ko ni ko wa sile olorun o ni fi wa sile soju ogun ko ma sun en ti pa wa mo ki to gbe be ni ki sun o ni bo ti wa pelu mose mo ka bibeli lati genesis titi de fi han emi o ri bikan ti won ti so pe mose si awon aje idile mose won si kolu won si pa awon oso idile joshua awon ni won si pa awon agbara okuku kan awon na si reyin won mi rika ri nigba ti o si ninu bibeli tarika ti olorun ja fun awon igba ni to ja fun won ogun to dide si won loju koroju o se e to dide si won ninu emi o se be na ni awa ta wa nisisiyi ileri kan lo so gbogbo wa po ogun to ba dide si wa loju koroju olorun lo ma ba wa se e to dide si wa ninu emi o na lo ma se e to dide si wa loju ala owo re lo wa o na lo ma se o ni mo do okuku mo da imole mo da lafia mo si da ibi olohun oluwa na lo se olohun da lagbede tin fe ina yin to si da lati mo elo jade olohun da panirun lati panirun o ni sugbon fun awa ko so ija ta se si wa to ma se wa ni ibi gbogbo an to ba dide si wa ni idajo o ni gbogbo e lo ma dale bi o ni gbogbo e lo ma dale bi o ni eyi logun ti wa lati odo olorun ni ododo ti wa o ni en to ba ba wa ja olohun a ba ja o ni en to ba binu si wa olohun a fe ara won bo won o ni won mu eja ara won ni amuyo bi oti wine awon ogun ti wa niyan e se ti won fi benu e se ti won fi foya e se ti won fi ro pe ko ti e gbo boya olorun ko gbo ti e o so ni abiya ma le gbagbo omo mu re bi ti ki yo fi saanu re ti ki yo fi saanu fo omo mu re o ni ta abiya ma ye ba gbagbe o lohun abiya ma ohun oni gbagbe wa ko sese ki olorun ko ko gbagbe wa ko ni gbagbe awon to ntele ko ni gbagbe awon to gbagbo ko ni gbagbe awon to nsin ko ni gbagbe awon to nsin ni toto ko ni gbagbe wa iwo ni ko pokan epo ko si olorun bi olorun mo olorun bi olorun si bi olorun pe bi olorun sumo bi olorun fi aye re fun bi olorun ko ni gbagbe re ko si ogun kan to ma duro ni waju re to ma bori to ba ba eja won le bori e gbogbo won lo ma subu David ni bi ota ba yi mi ka bi oyin oni ni oruko Oluwa emi yo pa won run bi won ba yi mi ka ko po won da bi oyin oni ni oruko Oluwa eru emi o pa won run gbogbo bi ota de ti yi David ka looto gbogbo e pata ohun lo pa won run ohun lo segun awon ota awa to gba Olorun gbo awa la o ma segun tori Jesu wa balogun ni oni Oluwa ologun ni Oluwa ologun ni Oluwa Oluwa si ni oruko re oni ologun wa oni balogun wa oni asaju ogun wa asaju ogun lalo akeyin ogun labo oba ti mi ri ogun wa lo owo kembere bi ija toni gaba no won ja mo wa so po sese bere ti re o gbeja kero boninja ato ki bi ibo ato fi se ogun ran ato bo bi ori oba awon oba katakata loju ogun katakata loju ija ajagun ma fi ti bon se oni bata lati koja laarin egun agbo yaya ogun ma sa agbo giri ote ma beru oba to gbogun mi to gbogun je orogun gbogun mi keneun ti gbe keneun mi agba ti gbe agbara mi oro ti gbe oro mi ase ti pa ase lenumo olorun ajakari aye ajakari orun ajakari okun ajakari aye to ba n gbe wa nija to ba wa pelu wa tani yo doju ija ko wa ti olorun ba be fun wa tani yo doju ija ko wa to ba doju ija ko wa o lo ma sofun danu o lo ma sofun ta wa lo ma sofun o ni ko si ota kan to ma duro ni waju wa ni ojo aye wa gbogbo bo n se wa pelu Mose bo n se wa pelu Joshua bo n se wa pelu awon woli awon olufokansi gbogbo nigba ni be na lo n wa pelu wa o wa pelu re o wa pelu re ma beru ma beru ma fi beru le Olorun kuro lodo e se ni ko sumo Olorun se ni ko fa Olorun mara se ni ko ma si bi Olorun se ni ko saya oni ni odo re ni mo sapamo si sapamo si odo re oni abo wa oni agbara wa oni bi sadi wa oni bi asala wa oni oruko Oluwa ile iso agbara olododo sawonu re o si la olododo sawonu re o si la ege ki agbadura gbogbo eyin te gbo mi gbo wole aya re nibi to ba wa yen so fo Olorun Oluwa mo fi aye mi fun leni mo fi aye mi fun e mo fi ise mi fun e mo fi ile mi fun e gbogbo ti se temi mo fi gbogbo re fun patapata laiku igbagbo mi ro mo oba to da mi saye fo gbogbo to ni fun Jesu Oluwa patapata laiku je ki igbagbo re ro mo oba to da e saye mo ti fi gbogbo temi fun mo fi gbogbo aye mi fun mo fi gbogbo igba mi fun mo fi gbogbo ile mi fun patapata laiku igbagbo mi ro mo oba to da mi saye je ki igbagbo e ro mo je ki igbagbo e ro mo ko ni ja ekule ko ni ja ekule Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu gbogbo eyin te fi aye yin fun Olorun ti igbagbo yin ro mo leni bi Oluwa ti n be ti emi re n be laye nibi gbogbo te ti n gbo mi loruko Jesu Olorun ko ni ja yin kule
1: amen
0: loruko Jesu Olorun ko ni fi yin sile
1: amen
0: angele Olorun yo rogba yi yin ka imole ojurere Olorun yo mole sinu aye yin ogo Olorun yo sigibo ni owo agbara Olorun yo di yin mu owo otun agbara Olorun yo gbe yin ro ẹni ṣubú ẹni ṣubú dẹrù ogónù ẹni ṣubú lójú ọ̀tá ẹni ṣubú dẹrù ogónù ẹni kọsẹ̀ ẹni bọ́ sí kòtò ayé ìkòtò ayé ò ní gbẹ̀yìn mi ọ̀gbìn ayé ò ní gbẹ̀yìn mi àrùn gidigba ayé kò ní mì ní tògótògó tó bá lélẹ̀ tó ti gbé mi inú yan ọlọ́run pọ̀ jáde lẹ́ni ọlọ́run pọ̀ yín jáde ọlọ́run pọ̀ yín jáde ẹ lọ́bẹ̀ sí rí ògoyin lò ẹ lọ́bẹ̀ sí rí ògoyin lò ẹ lọ́bẹ̀ sí rí ògoyin lò lórúkọ jésù kí ìmọ̀lẹ̀ ojúrere ọlọ́run kó máa bá yín lọ kí ìmọ̀lẹ̀ ojúrere ọlọ́run kó máa bá yín lọ kí àna ọlọ́run kó máa bá yín lọ bẹ́ẹ̀ ṣe fa yẹyin fún jésù lẹ́ni kò ní fi yín sílẹ̀ kò ní já yín kulẹ̀ kò ní fi yín sílẹ̀ kò ní já yín kulẹ̀ ìgbàgbọ́ yín kò ní dójú tì yín ju ìgbàgbọ́ yín ọlọ́run yóò yà yín lẹ́nu jù bẹ́ẹ̀ ju ìgbàgbọ́ yín ọlọ́run yóò jáde sí yín jù bẹ́ẹ̀ ju ìgbàgbọ́ yín ẹ ò rí àánú gbà jù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò ní yí padà jésù olúwa wa.
2: Ṣé ìgbádùn àdàbà?
3: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
3: Mò ń gbádùn àdàbà.
4: Ó ń gbádùn àdàbà.
5: Gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.
6: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa fani lẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
7: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
6: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
7: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
8: Life is exciting on Adaba FM.
9: The world moves as a fast pace, and news breaks with the same speed.
10: Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you.
9: All stations can keep up. At Adaba FM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism.
11: That's why you love us.
9: Adaba 88.9 FM, your go-to station.
12: It's 6 o'clock.

0: So this one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Diz, your head is our concern.
1: Eku ile eni ara ile a akeyin pe eku ojo meta a se ajindira se onje wa a gege bi se wa agba ni adura ni igba gugu pe ki ajindira ki o ma je wa ki ara gugu wa ki o si ma le e se eku ojo meta a ni ki akia fun eyin ti o ba je pe igba koko ti en gbo eto yi ni ori afefe on ni eleyi Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Oni Owani Ori Afefe Bayi. Kini nkonti ademan she ni ori eto yi. Ni ori eto yi ni osose ni ama mu awon akori tuntun. Wa lati da awon eniyan leko nipa ilera awon. Lati le mo ohun ti o to ati ohun ti o to. Lati le mo ti kudie kudie kan ba tin sele ni agbara won nkan ti o sese ki o fa ati lati le mo igbese eleyi ti o ye ki won gbe ni kia kia ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic wa ni number 141B Hospital Road opposite Teaching Hospital opposite Futa Teaching Hospital eleyi ti a mo si General Hospital ni aye atijo nibe ni idojukoju Futa Teaching Hospital ni ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic Kalesi. Number ti ele ma pe oga agba ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si fun itoju ailera ki ailera ti o ba n yoyin lenu tabi fun ayewo nipa kudie kudie kan ti o ba n sele ni ago ara yin tabi fun imoran ti e sa fe mo nipa ohun ti ele se lati le ni wa ni ilera pipe ni igba gbogbo number ti ele ma pe oga agba ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic se nigba gbogbo ona ni 070 670 652 67 070 6 7 0 6 5 2 6 7 ni ose yi a fe ba ailera ti o man fa inira ba opolopo eniyan akore ti a de fe dawa ni eko le lori ni ose yi o ni nipa ailera ti o je pe o n ba opolopo eniyan fira bi o se n ba obirin fira o na ni o se n ba awon okunrin na fira be na lo le ba awon omode na fira kini ailera ti a fe da awon olugbo wa leko le lori leni o ni ailera eleyi ti a n pe ni urinary tract infections ni apekuru a ma n pe ni UTI kini nkan ti a n pe ni urinary tract infections yi urinary tract infections yi ni se pelu awon kokoro arun aifojuri ti o ma n ba omo eniyan fira ni ago ara won pataki nipa ni awon eya ara wa ti a mo si the urinary system the urinary system ago ara wa yi ohun lo ni se pelu systems of our body ti o je pe ohun lo man filter eje wa ohun lo man se eje wa to man se idoti kuro ninu eje wa ti o si man se omi ti o ba ti wa ni ara wa na ti o ba ti poju bi o se ye ti o ma se jade ti o ma ba ito jade ati gbogbo awon toxins ati waste product ti ko ye ko duro sinu ago ara wa ti o ma ba ti o fi ma ba oju ara wa jade ti a n pe ni ti a ma ri gege bi ito urinary system wa yi gege bi olorun ti seda e o ma n wa ni pipe to je pe ko kin ni ohunkohun ti o ma n yo leni ti o je pe ti agbo ara eniyan ba wa ni pipe ti o ni arun urinary tract infection yi gbogbo nkan mama lo dede bi o se ye ki o lo ni to ba ti to akoko ki eniyan se eyo ki eniyan lo to gbogbo e na ma wa pelu irorun ni sugbon ti o ba wa ti di pe awon kokoro arun ifi ojuri ti a npe ni urinary tract infection si nitori pe won po ni oniranran won po ni orisirisi awon ni o ma nfa akoba inira ijamba ati orisirisi ati orisirisi discomfort ni inu agwara wa ti o bere lati inu wa titi de awon ibi ti o ni se pelu ibadi wa ati to ni se pelu kidirin wa ati bebe lo gege bi olorun ti se iseda agwara omo eniyan ti a ba ti jeun ti a mu ti process ti a npe ni metabolic process ti o ba ti sele si ounje ti a je ati gbogbo orisirisi ti a mu ipa ti urinary system wa ma n ko oun naa ni pe awon nkan ti o ba ti je idoti ti ko ye ko duro ninu ago ara wa o ma se eya ara ti o de wa responsible to ma n sise igangan in the urinary system we only ya ti a npe ni the kidneys ni ede Yoruba on la npe ni kidney meji oni omo eniyan ni ti ko ba si deformity kankan ni ara eniyan kidney mejeji won yi oni o de ma nse ise yen inu lati kidney yi ni process the filtration of the urine from the body system ni o ti ma nsele wa ni opa ni kidney yin ti o ba ti se awon idoti ati omi won yi kuro ni ara awon opa meji ti o wa lati kidney yin o ma gbe omi ati idoti o ma gbe lo si eya ara eleyi ti o ma gbe koja ninu awon opa meji ti a npe ni the ureters ikokan kidney kokan oun na lo ni ureter ti e so ureters meji na ni agwa ara wa yi ni ti kidney yi fi ma ti ito yi ti o ma gba koja lati wa si ibi ti o do gege bi reservoir ti ito yi ma duro si to fi ro ma po si ti o fi ro ma rijo ti ti o fi ma kun eleyi ni a npe ni the urinary bladder eleyi lo je duro gege bi reservoir ti o wa ni agwa ara wa ni kete ti urinary bladder wa ti o ba ti kun body wa ma send signal opolo wa ma send signal si urinary bladder lati le je ki a mo pe urinary bladder to gege bi reservoir ti ito ma re jo si pe o ti kun akoko to pe ki a lo release e jade ni kete na ti a ba de ti de ibi ti a ti fe se eyo yi na ni opolo wa ma lo ma control awon muscles ile ta npe ni sphincter to ma je ki to ma je ki eyo yi ki o se se ni irowo rose ti o de ma gba oju ara jade nipa opa ti o gba oju ara wa jade ti a npe ni urethra ti a fi ma ri pe a se eyo ni irorun lai si inira sugbon ti o ba ti di pe awon kokoro arun ti a npe ni urinary tract infections yi ti won ba ti wa ona kolofin gba wole si ureter wa lati belo won le koja si urinary bladder wa ti won fi ma bere si bimo si ton fi ma multiply ton fi ma gbero si nibe yen ti won fi ma da orisirisi ijamba ati inira si ago ara wa titi debi pe ti a ba gba won ni aye ti won se npe si nibe yen won tun ma ascend won ma travel lo si oke titi de ibi ti won ti le bere si se ijamba si kidney wa ti le de ma nfa orisirisi inira ati emergency ti o ba ti di pe a fi won sile lati tunbo ma gbero si ti a ba pada de e je ka danu duro die ti a ba pada de ni odi keji lohun a ma fun wa ni awon kini awon ami ati apere ti a ma ri ni ago ara wa ti a fi le mo wipe o se se ki a ma ka ni idojuko pelu urinary tract infection awon kokoro arun wonyi gbogbo awon signs and symptoms wonyi awon apere wonyi o ni a ma salaye ni odi keji ti a de ma wa so kini nkan awon kokoro arun wonyi gan ki lo ma n fa won bawo ni won se je orisi melo ni o wa ati bebe lo ati pe bi a ni a se mo pe eniyan ti ni urinary tract infection.
2: Health is wealth beyond gold and silver shine. When When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural, complementary, and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267. Let's treasure.

070-670-6567. Address a Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, Wani, number 141B, Hospital Road, opposite Futa Teaching Hospital. Eleti Yamosi, General Hospital, ni ilu Akure, ni aye igakon. Eshe, ni kete ni bayi, jeki ateti loko iwo, enikeni ti oba ti inri e, ti oni she pelu iru awon apere ati ami, ti afe bere si menu ba, lolo kon jo kon yi, oto bi apere, bi mewa si mo kon la, ti akoko ba shek bawa ni aye, ti alisari bi ashele fi enu ba. Akoko, on ni pe, nitori pe ibi ti an gba se yo ni awon kokoro yi ma nba ja eleyi ti an pe ni urinary system wa akoko ni pe iwo ti o ba ti bere si sakiyesi pe o ma n to ito ni wele wele ju bi o se ye lo je pe o se gbonse nisin laarin bi iseju melo kan o titi nilo lati lo se igbonse ti igbonse yi ma wa wele wele ju bi o se ye lo o ta elolobo pe nkankan n sele ninu urinary system weni eleje apere kan ekeji on tun ni pe ti eniyan ba ri pe ti on ba fe lo se igbonse o man ni ohun lara on man ni nira lati le da igbonse yi duro eleyi ti a n pe ni urge incontinence ni kete ti igbonse yi ba tin se elomiran ko ti e tu di pe elomiran de ile igbonse ti o ti nye ki o lo se igbonse ki o ti se eyo on lati ri pe igbonse eyo igan o ti n jade ni oju ara ohun eleyi je ami kan ti o ma n ta ti o gbodo ta eniyan lolobo lati lo se ayewo lati mo ohun ti o n sele eleyi ti o tun ma n sele ni ara opolopo eniyan na ni pe nigba miran eniyan ma ri pe ti on ba n se igbonse ati ti on ba n se eyo iyen ni pe ti on ba n to ohun ma n ni inira o ma ni inira ile la npe ni dysuria ti o je pe painful urination ele ma je o tun je ami kan ti o tun gbodo ma ta eniyan ni olobo and then ngba miran atun ma ri pe elomiran ti o ba se eyo nigba ti o ba lo to a ri pe eje o le ba eyo ijade nigba mi eje yi kan se eje ti o ma po gan sugbon nigba ni o kan le je tintini koda ti o je pe oju lasan gan a ko le fi ri eleyi la ma npe ninu laboratory analysis a ma npe ni occult blood ti o je pe ti a ba gba samples yi ito onitohun ti a ba analyze a ma ri pe eje ni tintini o ma n ba ito ijade eleyi je ohun ti eniyan gbodo fura si lati lo se lati lo se iwadi ohun ti o tun le fa eleyi ni opolopo igba a ma ri pe ti eniyan ba bere si ni irora ni abenu eleyi ta n pe ni the pelvic area ni abenu ni nkan ti o ni se pelu bi ibadi wa inira pains eleyi o je nkan kan ti o je pe ni ko mo ohun ti o fa inira yi o je ami kan ti o n ta wa lolobo pe ki a lo se iwadi ni ile iwosan lati le mo ohun ti o fa nigba miran ti eniyan ba de bere si ni inira eyin didun nitori eyin wa ni abe iha wa ni eyin wa ibe ni kidinrin wa meji wa nitori ti urinary tract infection yi ti o ba ti je eleyi ti o ti pe lara eleyi ti a n pe ni complicated urinary tract infection o le wa ona wa si kidinrin wa loke ki o de ma fa idibaje se inu eya ara kidinrin yi ti o ma n je ki eyin owo eyin eyin ni owo isale wa ni abe egungun iha wa yi ki eniyan ma ni inira nibe tabi boya inira yi egbe ni ade ti saba ma ni inira yi eleyi na je ami kan ti o gbodo ta eniyan ni olobo lati lo se ayewo ohun ti o fa tabi ti eniyan ba tun ni inira ni abenu tabi ni inu lapapo ni igba gbogbo eleyi je ohun ti o je pe a gbodo lo se iwadi lati mo nkan ti o sese ko je pe eniyan ti ni idojuko pelu kokoro arun urinary tract infection nigba miran de ni eniyan tun ma le se o sese ki eniyan bere si ri pe o ma ni inira ni ni abe

ni abe yala boya okunrin tabi obinrin ni awon yara ti o wa ni abe wa won yi tan pe ni the perineum tabi ni bi nkan okunrin bi eniyan ma ni inira ni be riro tita ati bebe lo o je ami kan pataki ti o ye ki eniyan bere si ki eniyan to ile iwosan lo lati lo se iye ayewu ara re lati mo ohun ti o fa lopolopo igba ti eniyan ba de se akiyesi pe ti ohun ba to pe ito ohun ko ki mo garaga nitori pe ti o ba si kudie kudie tabi kokoro arun ni inu eniyan ti eniyan ba se eyo ti eniyan to ye lo ye ki ito yi ki o mo gara ki o ma de ni orun buruku sugbon iwo ti o ba sakiyesi pe nigba kigba ti o ba n se eyo pe ito ye ko ki mo garaga pe o de ma ni orun ti ko bojumu ele je ami ti o se pataki ti o gbodo ta eniyan lolobo lati le mo pe o ye ki ohun lo se iwadi lati mo ohun ti o le fa pe ma je pe ohun ti lu ohun ti ni kokoro arun urinary tract infection urinary tract infection yi bi ti o wa nira si ni pe bi o ba se n pe ni ara na ni o ma tumbo ma tan kale ni o ma ma bimo si ni o ma ma multiply ton de ma fa ijamba eleyi ti o nira ju eleyi ta n pe ni kidney infection eleyi ti a n pe ninu ede imo isegun eleyi la n pe ni pyelonephritis ti o je pe o le fa ki eniyan wa ni chronic kidney disease ti o le mu ki kidinrin eniyan ko ka gami ko ka ese nile patapata so ki o ma di pe aduo di akoko yi e je ki a tete to ile iwosan lati ri lati bere fun onkon ti o le sese ta ba ri awon inira won yi ni ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic e je ka dioke lo ni iseju kan ki atowa ka ese eto yi nile nibi ti a ti ma soro nipa awon kokoro arun won yi bi awo gangan ni o se n se eniyan ati kini awon ayewo ti a ma n se.

0: Samsung phone for any of our M Copa shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M Copa. Own now. Pay small, small.
1: Mo ti bere. Mo le ṣalaye mo panilẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi. O ti ẹda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, ari kan ko si leyin e.
0: Maggi starter ati latara ewa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Ounje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
0: Maggi starter yo so gbogbo ounje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
1: Mo ti bere. Mo le ṣalaye mo panilẹrin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi. O ti ẹda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, ari kan ko si leyin e.
0: Maggi starter ati latara ewa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Ounje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
0: Maggi starter yo so gbogbo ounje ta se do won.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: E kaabo pada foroyin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de fm app ni Google Play Store ba kana le libo adore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba889fm la lojo po Instagram atalagbe lebo Twitter wa adabafm tv latagbo mele si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti Ete ate jishansi wa ni newsroom at Adaba 889.fm. Abwe joki ibinu sayro nyonte si waju. Orile de South Africa at orile de Iran ni wanti John Foro jewa bayi lori oro ton lolo ni la onwane pungbu orile de agbayi belu onwane twabo. Ele yi ton lolo lujokbo miyo moons South Korea eni to je minister foro le okiri re Chun Yun. Lufono lidi luju po ibani soro pelu akegbere ara Iran Abbas Arachi nye lojo eti bi Tehran butishipi oro un enluwaye leyi ti South Korea to jeri e wipi amongbiro lati dasi oro to nishi pelu ito abo luju miyo musna ya eni to je are ori lidi America Donald Trump enlu ti so limo limo ni butishie ro South Korea lati se iranlowo lati le idabobo oju omi na eleyi to se pataki lati le mo gbome koja ojopo oju omi o mo son nlo je bipe opolopo ko agbepo ateleyi to ngbe afefe gas nlo ngba oju opo na koja lori royin awon amolodun elere pa oju opo TikTok ni kata ife nlo ti fesun kan akegbe re pela bipe ohun gangan nlo ba oju asunwon lojo po TikTok je eleyi to mu ki ile ise TikTok ko fi opin si iduro lojo po na esun na lo waye leyin ti awon ajo to nbogito oro TikTok ti won je ko di mimo fun kata ife wi pe ko ni lori ofe lati mo sere pa re lojo po na mo nse ni kata ife lo foro jewo ni pelu ile ise mu maworan kan nibi to ti so lasale ojobo wi pe o mo o bi pe pela gangan lo wa nidi oran na kata ife lo wa dokoku laja lati sesan re fun pela pada nipa sisamulo enikan to sumo dada titi di akoko yi pela ko ti dahun lori oro ti kata ife to so omo le Big Brother Naija eleyi ti won sese le lo le Gerard lo ti salaye wi pe oun se atileyin fun Aiko lati le jawe olubori ninu idije elekokala eleyi to nlo lowo oro nlo filede ni kete ti won le kuro ninu ile na to si foro jawo pe lawon oniroyin o je ko mimo wi pe oun ni fe Aiko dada ati wi pe iru eyan to je o ye ko le jawe olubori fun idije na lori iroyin ere idaraya eja darapo mo Falajun Yetayo
2: eka le kaabo sabala iroyin re idaraya wa fun ti asale tuni agbabolu lowo ogun ninu ko egbe agbabolu ositi to tun je omo ilede we soba Thomas olori ti ko yo baye lowo ijamba oko ile etoni loro oni lopopona court arm nigba to ndari lo sibi igbaradi ko egbe agbabolu na omo odun 37 ni iroyin je ko ye ni wipe un se ni oko re dede takiti ni afemojuma oro oni iko egbe agbabolu ositi lo fi de mule wipe un se ni omokunrin na farapa ninu isele ijamba na iko egbe agbabolu ni wa ti so lekun re lori ohun toro mo isele ijamba na Thomas lo darapo mo iko ti ositi lati nu Costock City ni oju oja eleyi to pare tan laipe yi to iti farahan nigba mejo toto fun iko egbe agbabolu na iroyin je ko ye ni wipe ko ti di mimo boya yo wa ni kale lola nigba ti ositi ba koju ko Chelsea ni papa sere ti Stamford Bridge agbabolu to tun je atamota se ninu ko egbe agbabolu Chelsea yo Pedro o ni won ti kede bayi gege bi agbabolu eleyi to se daada ninu idije ti English Premier League fun osu kejo lowo ta wa yi omo orilede Brazil to tun je atamota se ohun onugba ami eye agbabolu le to se daada julo bayi fun gba akoko lodun ta wa yi fun ti osukejo leyin gba to ti se daada ni bere sa ta wa yi pedro lo ti ni ami ayo meji to nti iranwo meji ninu ifese won se meji ototo to ti gba fun yoko egbe agbabolu chelsea nigba ti won koju ko fulham ati ko brighton and hove albion iseju aya meta le logbon iye 33 seconds oni yua pedro koko side fun chelsea nigba tan koju ko egbe agbabolu fulham ko to wa di wi pe ko poma ode lade eleyi to mu ki mo jawe olubori ninu ifese won se na omokunrin ohun lo tun mi awon to itun se iranwo ele to mo ki Chelsea jawe olubori nigba ti won tun koju ko Brighton and Hove Albion bakan na pedro lo feyin ko pama ati awon agbabolu mefa miran ele ti won lakale lati je ojijadun ami eye na to ti feyin won bele ni bi o ti se di agbabolu Chelsea akoko bayi ti o gba ami eye ohun leyin ko pama ele to se begbeyin ninu osu kesan odun 2024 iko egbe agbabolu Newcastle United ni won ti fese ade eyin mu won iyen Lewis Hall ni won ti fese re lodi subait titi di odun 2031 omo odun 22 ohun to je agbabolu morilede England lo towo ba ade won lodun meji pelu bo ti se fese re lodi si bayi ninu iko egbe agbabolu na ele to mo pin de ba boya yo darapo mo iko Manchester United oh and to je agbabolu lenje lati na ko egbe agbabolu ohun sapejuwe bo ti se fese re loju si gege bi igbesi otun to se lalaye pe inu on dun lati ma soju iko egbe agbabolu na amokunrin ohun lo darapo mo iko Newcastle lodun 2023 lati na ko egbe agbabolu Chelsea to ti fara won nigba mefa o le ni 100 niye fun iko egbe agbabolu ohun labe sakoso akoni mo gba won Matheus Jazzy akoni mo gba won se lalaye pe ade eyin mo ohun ni yo tun ma tun bo se daada si bayi lore kore ninu iko egbe agbabolu na bi won ti se fese re loju si ninu iko egbe agbabolu na ni ro je ko ni wi pe iko egbe agbabolu ni Castle United lo ni gbagbo kikan ninu adi eyin mu na ibi la ori ma la bala iroyin re daraya wa fun ti asale toni Folajin Oye Tayo lo ni royin yin e ku kale
1: o seun Folajin Oye Tayo nibi na lati mo ri pete lori royin asale wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM Akure Patience Olusegun lo turoyin Adigboye Galani loruko temi mu kiyin urenrin lasun ani jeun ti o tewa lorun o daro.
3: My brother, are you say Lafarge don't change name?
4: Yeah. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We end up build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ethereum construction for this week country.

0: borose le dare entoni oto ma bo mi lo bolo bo baladi ba ba le se to didi eyan nu ya re
1: allah ke baro
0: I borose lenu lo ni ko do fun ya ko do fe bi tin ko yi ko do fun damu yi ko da fun wa lai
1: ako
0: ore wa sugbon kini fi ya de mi re ai boro ai boro ai boro bo so ti dele
2: eni kan ni ti o ba sise rere lokunrin ati lobirin ti o si je olugbagbo ododo nitori na awa ye o je ko lo igbese aye to dara
0: yes
2: daju daju a o san won ni esan fun eyi ti o dara julo ninu ise ti won se
0: so bo nkan bo lo se aye pada to gboro si lenu ko le ri aye to da lo ti governor state wa e ba so ko won fun laye to da mo gbagbo pe ko le ma wa patakala danjo kakiri so lori orilede to ba lohun fun aye to da lo mo gbagbo pe ki se ko nto won jewo le bi ti ba nge koda ko le rent ile ko le gba won le jakuja ku te fo ja padun yi je pa won le kan be ta fi ta fan ri sa aya ti won pa le ni kitchen re won aya o le wo toilet ti won debi yo wa wo kitchen awon le to da ko lohun fe mi re gbe
2: amen
0: o ma sa le un pe aba genti o sise re lo gba bo dodo to si gba bo a jo lo igbesi aye to da won ti governor o se to ba so pon on lo so fun be be le nta se alagbara agba e ba si governor be
1: ba
0: ba lo so lorun lenu taye re o

0: ni no iti bibeli na wi nanu e ba nwo yo
1: ni oruko olorun ojo ke ya sa ki orun
0: Deuteronomy 28 koni
1: lati wa yo si se bi wo ba farabalẹ gbọ ohun oluwa olorun re
0: ti wo ba farabalẹ gbọ ohun oluwa olorun re to ko fi e ma to beru re ki olorun se
1: lati ma kiyesi ati se ati gbogbo
0: lati kiyesi lati ma tele ase re
1: bo ti mo pa lase fun oni oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo
0: ma n gbọ lọnu e tobi dada to ba gboro si lenu olorun gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo mo mi kuro lo lo si

0: bibi kibi to wa lori duro ti ba se no mato lo wa ti ki ba so hospital tan fami si olowo to ba ko osun ni jide wa ri jide jide jide wa pe alapara to bi dada wese kurani o wese bibeli o olowo to ko si nbe
1: beni
0: gbogbo ibukun wa yi yo se sori re ma bo to ba poro si lenu o ni gbogbo ibukun wa yo se sori re ko ti soro adua nbe o ko ti soro adua nbe o e gbo mi lapo ye nibi kibi to ti npo mi ore wa to ba le poro so lo lenu wa lu aye to da wa lo po owo wa lo po ola wa lo po pataki oro ami ko adeun to se ni adeun ni iye ki sadua iye ki sadua ase pa igbona re ni joya iya ai bona re ni joya baba o ba soro ma soro lolohun ni wa ka ti mo sure fun o ataka ti emi emi okuta ti gbenu re to fi ya lagidi solohun ki olohun o paro e
2: amen
0: bo wale gba ya ko ba gbadura pe ba mi le jade

0: emesu ko faye re le
1: amen
0: ko le nilari
1: amen
0: ko le debi o fe de
1: amen
0: ko le debi o ko re wa
1: amen
0: wo bi gbogbo eyin oni fenu alagidi ajima sinan wa ta nabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: loro fen tonio ko le rise ko le nilari gbogbo e ko logun so njo mo pe titakuto sinan o sikan bele lo fi sire ipaju lo fi sire iku oro lo fi sire ai san lo fi sire gbogbo en ti o ba ti gboro solon lenu anything can happen to him or her
1: allah
0: gbogbo en ti o ba ti gboro solon lenu ko si en ti o le se boyo jobi tabaku yin loni emi ta fi gbo ta fi gba ko wonu re
1: amen
0: ko le se ife olorun
1: amen
0: ko le se ife olorun
1: amen
0: ko le se ife olorun
1: amen
0: ayo le loju ti
1: amen
0: ayo le loju ti
1: amen
0: ori ba ko se ba
1: amen
0: ko fa ti n bo wa si oro olorun e si ma tele loni lo yi pada gbogbo to olorun fe ko jina si ire o je ti e
1: amen
0: owo o je ti e
1: amen
0: alafi o je ti e
1: amen
0: ibu ko je ti e
1: amen
0: abego o je ti e
1: amen
0: o sure fun yi pada to yi pada leyin to gbo wa si ayoke oko rere
1: amen
0: wa ni kan to se
1: amen
0: wa ni kan ti di se
1: amen
0: e so ko olorun re
1: amen
0: e so ko nu aye re
1: amen
0: ifa ba lo de fun
1: amen
0: awon olorun o tu olorun
1: amen
0: awon lo de to ni ta
1: amen
0: to ba ti ni tele wa tun ra mi si
1: amen
0: ile ise
1: amen
0: wa de to la ni to
1: amen
0: wa ni ale se
1: amen
0: wa

0: won kan ti e ma so won ni 24/7 ba mi jo awon o le gbogbo e awon o le mo ninu ile nta won tori ipo wulo fokunrin o wulo fobirin oko le ra o le gbe wale paali kan ko gbe nu ile ko ma se kini ko ra ma lo die die iyawo gan le ra paali kan ko gbe sinu ile ko ra ma foko e die die ko na ko si ra ma to sara kini fi se eyan e gbo n to loyin gan wi o ni eyin ola e ran pe eyin yen gangan gangan na ni o se pataki agbaju e mo jo to eyin wa ise ko won a ma bere su su ko a ma pe ah eyin ti fe pa mi o eyin ti n ro mi o iwo na gbe 24/7 ba mi cha gbe rura iwo na wa lara awon ti o mo so wipe always guy ise ti won bi o le re pe idawa ida osi to ni le soro abi ti won so fun pe idawa ida osi to ni le soro to da le abi to o te wa ni mo to so to mo so kaba kaba iwo na gboju boya ko so pe always guide guide ara re dada gan ba dori papatan gan to ba nso wi pe ah so fun yawo e ko ma pe ijawa ija osi o ngo ma pe ah en guide e en guide e lo to iya ni baba ni o aja se bayi aje n sare doke lon na tin ba ti pada de pada ka wa bere eto gan ni sansan ka bo si abala eleyi to ja amoran ni soki a n pada bo e ko kale
1: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka wo eyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdak fun teduba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ijawosi

ni kete ti ago mesan ba ti lu ope yemi joda nlo ma bere eto to ba ti wa ndowo bi ago mesan abo eto asiko mi ma wa wole o fun di eyi elero ami ojijin lawa yi adaba 88.9 fm asiko mi loruko eto to wa gori ategun ni wakati ta wa yi oke gbogbo awon ti ajo mu ti toni wa se ti gbo yin bere lati ene ona lohun to fi de yara igbon sa fefe nbi o goke praise akede eto atolowo button fun sa ta wa niyan amoju ero wa bolu wa ni yara agbara lohun to muju to ero amunawa ati ero alatagba awon orun soro ogo olorun ofurufu fi ise owo re han ojo de ojo fo won orun de orun fi mo ko si ibi kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo ero won la gugu agbaye ja o won si de opin aye dayo olowo kan de n loruko temi mo kiyin

olori aso ni aso to dara ju ninu aso ti eda ni awon kan npe ni itele apoti olori aso je aso amurode ki se aso ti eniyan nlo ni ilokulo olori aso ma ri itoju ju awon aso to ku lo mimo lo ma nwa ni gbogbo igba ko si eniyan to wa laye ti o ni olori aso o o wa ko si bi kaluku se ntoju e bo se nlo ti e iyen olori aso awon kan le pe ni itele apoti olori aso a ma gbe ni niyi lojo nkan eye olori aso a ma mu ki aye o foju tuntun wo ni lojo ti eniyan ba mura to abi to mu sorun won ma wo wi pe ni ma tun jade yato leni olori aso e luwo yen olori aso kini o sele si olori aso gan baba ni ka beere awon kankan o sese ko sele si olori aso e se be se darapo mo wa lori itakun ayelujara ikanni ibanidore Facebook dayo olowo kan de asiko mi iyen lori Facebook niyen.

eyan ba ti mo lori aso ti e awon ti eyan awon ti eyan gbodo se lati le mu ko pe lowo e ko pe lowo onitohun dojo ale awon nkan wonyi ni o ti mo fe fenu bayi ni kete to ba ti mo po lori aso ri to ti damo awon nkan to gbodo se lati le mu ko dojo ale ko pe fun oni se mo pe mo soro kan saaju le kan pe olori aso eyan to ba ti mo pe eleyi lo lori aso e ose kose o ni fifo toro ti mo pe to ba kan fi ose kan sa fo o le bomi lo to ba de ti bomi lo o pari o kan ni dede fo sa sibi kan sa ni kete to ba ti ngbe na ni wa ma toju e ni wa ka wole toju e bo ba gba lilo wa lo wa wa ka pamo olori aso mo lawon nkan kan wa gege bi eyan bayi ni kete to ba ti do lori aso ti e mo eyan gbodo ni asiri boya owo dada laarin awon omo abi laarin awon omo ise to wa labe gege bi oga abi lawujo bi to wa yen o ti wu wipe awon to wa labe mi lagbaja yi lo da be npe o ma fe dabi olori aso ninu gugu awon to ntele mi ehe o wa ni fi o se iwawo o wa ni je ka awon to ku yen o ri loju e repete asiri niyen o gbodo je eni to ni asiri lati ma le je ko ba eni to nwo abi ohun kangan to ri gege bi olori aso ti e